Uhawonikandaba owadlalela emanxulumeni uhlanga nanga namhlanje ungayisiye kodwa namhla nguye umabona umlamo ongayiziduli uma uvula uvalile njengoxamu.